bukin da yokin bai esa de counselor no notion karawa na kameru ni kati karawa na tandire in kapene the preschool primaries jss or senior secondary school inanun manepa the counselor a kaira ken no notion manepa the mon pong october mewa kanwan de kameru e kotakin e kauka kin tataru on tormia ki me anameroro ni kaukuki te kaumen meia ha po wana kapai te wana kanwan te ponga kawa ke yo pon tanga kanwanga na koia tanriri o tan kairiri ake ke te matanui hari eriana koronda na makuri ina non te riri ki wata nga wopi me onoa yari ki te kanwanga i pukin te sariri yari rang ni kakone me ki on putumaka ni kanwan sipangana pon ni arosta katua men te riri roto primary school onde ki te kanwanga i roon te matanui hai kokonu me ki mandriana kwarunda na kairiri na bantiriri ke yo, hai metaru pota, menti Peace Corps Primary School. Ya kakaitau ta kaunsira nino nousi na koya tandiri, ipukin sipangai ya na koya tenasi nino nousi ni ngapung, awa indona ki mea kain kawa nako, ipukin ya katauroi, ipukin ya pung tandiri. Ya sa terapata iti UNICEF, nanganako, anapain tangira te laptop, ni mewa maisina na kona ya rapataine, te wana e te ma, ni mam a pricing, hipukin pautokan, ana waki te rapata yo. E karawaki te anga paintangira yo, nita kawabong te wike yo, mai roun te obisan te UNICEF, sinai yuta ane pusmaya ki roun te tarikta, nita ni mam a pricing ane yesta Agnes Tanua. Te kandangan te poka yo pa, ena kakurakura ana waki te rapata yi, hon kunan karoi ana kakamakuri, me ta wan muia, hawai ana waki rikita pewa are, ena karike te rikiraki. E kakaita un imam uprising na kon te UNICEF i pukin te imetuan na napuaka au anai karike pehi mea ia rapata aine yo i pukin puto kai aine nako ni ia kawa ai ka kakoro. Rorong te betepeke, yasa the United Kingdom ke the UK nanga nanuna pa enanga te puina te million te pound na kon te rapata ni mwane at the Pacific Resilience Facility ke the PRF ni kametoa nanuna ipukin poka ya kain te petepeke, ni ka itara i ka nganga men anaurupai pipitakin kanon pong. Ana sati ti UK ipukin pipitakin kanon pong Rachel Kite. Ni katanota ana poka apanayo ntain te powi at the pre-cop 31 yon nandi BC. Ane pon ronan riki ana muan poka UK te wana te smari tenua te million te pound, hari hanga nterriku watanga wopi me tenua. Ipukin pukan katian terapata are ena kawakin on pero ngay manin pukay pukin pukay ya pende pitibiki. Nikay taray kanganga men pipitakin kanon pong. Ha sa BC o Ireland, nitekin ng takatinipong pa ananga ya kanti pimen mewa at miriyon tataran ng Amerika paronan tayan pukay pukin maninakin tayan makurin tutoko o karikirake kaya na irikirike. Makaitaran kanganga men pipitakin kanon pong na pende pitipeki. May ana tima to at iyan nanganan wakan ni ke iyan tatakite kita maisin mani hari kaandan ngake. At tima to ang kai apende pitipeki ni kaitaraki. May arikirake niya pusintari may kanon pong ay kapipitaki. May ataw pa at tima to anapan katayan karike imanin po kaman John Nape. Tayin tapuwi at pre-copy PC. Apun kapupura na pepanaya ipukin tangiran di kita yan manin po ka emais. Terapatari pepero nga on kawakini ayakan manin po ka ikaya the Pacific Resilience Facility. Apun paipaya iya pendipitipiki o iya takiti pa enarikita mais ay na mepotimiriyon taaraan na Amerika. Mean anak kapuwi to anap at the COP 31. Dongro, manpanan kirmas.

men naragati na kon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisasapay rongoro, tisarira inyoko, awal pa na ay kaon meki nagi, aki anati meto andi hipataan kong orayo, yuwa weko anti rarikim tayo. Meuri FM 89.9. Iti meto anki meri meri, nipeko ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

ako pundi may to nung ura na kung panan may udi FM may chinang bait na yung tamayroan ti tawa na wayo naratay mong kay wapu ita minis mo yung tipi may wawa sinang tawroan kanin ka na koy ko kakin narakatanwata katanwata kaya tangira kinakoy yan na painanon tamayroan ti tawa na wayo.

Kuna meore te sangora, kaharagi na kon itera na raka kongora imere nantai. Antia wa yu arisinang na konan kapenya tapewa te minis, ntara irika aki tapewa peika asan diki na nantepong ngayi, ndiriki ay kapakanak. Baikara baika asan diki na nun vanunga pongindo kitoba ndiri kei kaapungina kotaia. Sanori ke, ngaya, ote muan, soakiri kaaki na kontiririki tenga vanipupua isipu imeto wana. Ntepong ngaya vanunga no kitoba tenga vanipupua isipu imeto wana. Kita ati bapa ni mepu ini memang teririkin naku, awakie payari kita urara ke apa pura yon makoron Amerika, Chicago. Eris naku kita urara ke ani nanun gua ati pung, ay erak yon teri bapa awameta, ay kapua mepu iya meiyai, nrona ke mewarenga mai seni katiti, ay kia uripeke kita urara ke yo, meiyo te payari ni kaku pena kori. Panipun te pung nape ani, ati urara ke apa pura, erikin nape yon Wisconsin. Ayo, ariakinaki mwina narana eti peshti go fire. Yepunraka yon te wana tenga wabubwa maisi yo ameta ay kaapua mea uia. Ariakarika te urarake ay, pato wana meivuwa kon te urarake akakamea ku on siri siri nrongorongon na Amerika. Oh, asa nanga wakina kwa nukira teririki tenga ruwabubwa tepu ime uwa. Tepubwa tepu ime uwa teririki nako. Iyang, tepaya erikin teririki ane pa Montenegro e declare tepuwa ka yon Ottoman Empire. Ayo hari apa kamu anak inte buang? Ekin aku narana, ada one Balkan War. Aw abe akin te Balkan Region. Ame ngarai te te buang ane mina. Tita pirara ay, epun diki yon meyek menukun Europe. Iyang, anu pun teri diki nape tengar wapu wapu metawana. Ayas pakarawat yai te one karena kupana ay meau. Tinanun teri rio yon Amerika. Ayo te wana mevokon ripos nakin rongrongon tayan takakaro ay meau tinanun teri rio. Iki ya kuna anuwa da temereni busporo na temeta kuna koni mwenga ikako kokoro siri na nunti yongora ntakana upana emeu yon ribose na kinti takakaro. Ntita yane kentiririki yane o tiririo eti imeto antiki pato wana terapeka webo. Olipo ni karoka tepo ngei o takana upana emeu rina nunti ririo yariki pato wana tepai esaki po uyei ntita yayo.

aywara deta yes ne mataworoin meroro wagina te paito wana ayasta nu pokia million me million na meta nikato pipia ti wana pe te pai yara naki pa te heart space maker e kakawa ki pakono ata mu ante pai te heart space maker te heart space maker pun te device e karina ki ron jame aye yana kanga nga borona o te device ani ina konani poka kama kuri rawan rai te boro keno control pa min te boro pa ena nomo Meyang, nukito pa wanungan, diri kita ngaruh apa buah buih mewanungan. Atau kita mei Sweden, akarin a teman ke koroin pace meka, ibu kinti bro iron tiaraki, temani ayarana ani Lawson. Nke karin a kita pace meka ani iron Mr. Lawson, wa ipun makuri sina nun tapi wat jawa, ayam ngatu kita makurina. Me awe aku atau kita ni mengaku rawar kita wana ibu kena. Tiaraki ani, ite imetu ani mea wina nun diri kaya ikamais, Ansa pa musirawa, ndiririki uwa tanga ato wana. Ayu wara, ndeta yei, sile nga tauroa in meruro yuan te paito wana. Eti imetua nika puonga naki ntayani muyenga nika rukua puonga ikai. Te pai e the microwave oven. Ndiririki tanga rua pupu hapu imeni mewa nuwa nuwa nukitopa, o te kampana e the Raytheon yuan Amerika. Yangana ki te piepa nikariyeya pa enakona anuwa yuan karawan anakukuni apu. Yon korawan te pai at the microwave oven. Ayo pun kanuan na nakukuni awan arapya kautin sinyan te kampana yo Percy Spencer. Ari ikuni apa the microwave oven ipun konan ka buya te marak. Inge nani on te pungay at the microwave oven puntuan te pai e iriay niyay nanun muyengan ako. Pa ina konan ka peisi arun ka buya kinti amarake mtetay e peisi on pipiti. Ngayarin nam tayo ni mga kapungan na the microwave oven imuina awring parungurungan umuan kuniyakina eriki wanipuimeto wana tiririkin nako ironte insinya Percy Spencer.

pai wara akane te pe waro ngoro ngoni pe ka asan diki me ome to ka kinaki aki aire kere ke me te pai eri ki te pungei diri ke ka pa khana ko tai ai ka ko koro pon men dikin te pue te puaka mon ka kata yon te pai nora me te microwave o rira ke yon di pos yon te sports awa mai siriki uringa de songora pape ka ari kin te pungai yo Ako na ana peni mengari ki parungurungo e kana menga uringaki, na kondiri ka ikana roho. Men meuri FM 89.9, kurapan nungu ram, asaka tiki roipo, indikiran kanuan nampunga iyo.

men narakati na kon kanwa narata he gangaro ayo meuri fmate 9.9 ibukim disa sapai romoro disa reira inoko awai pana ay kaone mekinaki akiana time to andi ki patan kong raigo nuo weko anti rarikim taina meuri fmate 9.9 itime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kiripas.

Nā koe ia, anausu o te opa, o te mane. Anausu pōna, te pē o, ntāpake ka mena iei. Se pōna, kiriroi. Anarari, pē pēre, mena simi i o New Zealand. Se pūtoruna, me se pōna, aika, seme, karia, te ikarawa i ane peru. Reita me naingimia o Sean William i ane pe meme. Sipuna me siputoruna i ane tāpueran. O i ane usu i ane Christmas, peru o i ane tarawa. Sitona kintera wawata ni puan aumi te pēo te ponga wō isuwa no ki tōpa o watanga wapi mānoa. E vene rapatana i antenon. O e naka iaki te pongei wanoa no ki tōpa wa ngā wapi mānoa. Ni mea ngaia me seme tea i antenon. Sena karau i na nora pa i o toki ni ka waira ni ka pene. O e iriana tianene e pone kukure i na nou.

0: men na ragati na kon kanua na ratahe kamaro. Ayo neuri every May 9.9 ibukim. Kisa sa pay rongorong, kisa rere inyoko, awal pa na ay kaunime kinagi, aki anadime to andigi bataan kong oraego, nuwa weko anti rarikim tayna. Meuri FM 89.9, itime to anki meri meri, nipego ibukim, ay bukim na pera ay kiripas.
1: One message.

那回有孙大妹呐，哎，到卡伦条，到卡伦条，我呢开业，罗伊的用的老师，我孙子呐呐，哎，变动哎，特别的微妙，妈呢呐，我呢开业，伊的老师，达林大妹呐，有的把变的斯托，他不爱人，卡达萨变的斯托，伊的老师，我孙子不呐，哎，里面有阿爸的罗萨。Yon tapita uya miang, tapita uya meyaki. Sako sa meta kukurei. Payasa ni kaya kabitiana. Tire nga, tau karun teun. Daka wapong ay unuwa, nukito pa wanga wapi maunuwa. Pukini metena, yakuro, yapon kuro arakina. Tapatana, evenin rau, irono pusikana, emi mire. Ino nous. Na kaparapure, evenin rapatana, Irono pusikana emi mere no nouri ipikene peu. Nika itara te umanipong. Sako in kami arausu ni kapene. Nakon naratawa teme o katikirawan na pemanangana. Nakon tiawa ni meawan te pakantai. Ane meiro ya nausu o puna o nasina. Ay kasi kui mungina me tangirana. Awayo, tiane niria tangira kipairian takatanuata nanokawaki.

Panamiori te samura, karagi na kon itira na rakakongura imerinantay. Antiawayu aris na nangakonan kapenya tapewa te minis, ntara irika ki tapewa kaika asan diki na nantepungi ay diriki ay kapakanak. Baikara baika asan diki na nun vanunga pungindu ki tuopa ndirike ika pungina kotaya. Sanori ke, ngaya, ate mwan, sokiri kaki na kontiririki tenga vanipupua isibu imeto wana. Ntepo ngeya vanunga ndu ki tuopa tenga vanipupua isibu imeto wana. Keto ate pupua ni mepui mene mewa teririki nako, awakia payari ki taurarake ya pupura yon makoron na mirika e Chicago. Ereisi nako taurarake ani na nunuwa watepung, o iraka yon teni pupua awameta, haikapua mewui ya meyai, nroana ki mewa rengama isi nika teitei, haki aurepeke taurarake ya yon. Meyo te payarangi nika kupena koriki. Panipun tepung na pe ende, o taurarake ya pupura, iriki na pe yon Wisconsin. Ayo aliyakinaki mwina narana eti peshtiko faya. Epunraka yon te wanatenga wapapua maisi yo ameta aikafua mewia. Ariakarika te urarake hai, pato wana meipuakon te urarake akaka meyapu on sirisiri nrongorongon na merika. Oh, wasana nga wakina kwa nukira teririki tengaru wapapua tepu ime uwa. Tepupua tepu ime uwa teririki nako. Iyang, tepayariki teririki ane pa Montenegro ediklea tepuaka yon Ottoman Empire. Ayo ari apuoka mwana kinti buwaka ekinaki narana ete mwan Balkan War. Au abe kinti Balkan Region, ame ngarita te buwaka ane mwina, te itapirara ei epundiki yon meye ki meinukun Europe. Iyang, anipun tiririki nape tengaru wapupo wapu imeto wana, o yespa korawa ki ete mwan kanakupana e meu, rinanun tiririo yon Amerika. Ayo te wana mivokon ripos nakin rohorohon tayan takakaro e meu rinanun tiririo, Iki yako na nuwa da temerani busporo me temeta kuna koni mwenga ikako kokoro siri na nun tiongora ntakana upana e meu yon ribose na kinti takakaro. Ntita yane kentiririki yane o tiririo ete imeto antiki patu wana terapeka uepo u. Honipo ni karoka tupo ngei o takana upana e meu rinanun tiririo yariki patu wana tepai e saati po uyei ntita yeyo.

ay wara de tayes ne ma tawro en mero rogina te paito wana e asta ne poki ya million me million na meta ne kato pipia ti anape te paye yara naki pa te heart pacemaker e kakawa ki pa kono ata mo ante paye te heart pacemaker te heart pacemaker pun te device e karina ki ron jo meta e ye yana kanga na brona o te device ani e na kona ni poka kama kuri rawan right te bro keno control pa minte bro pa ena nomo Meia, no que tu vava numa, interiri que tenha rua papua abu ina vanuma, o toque da meia Sweden, a carina de mônica coroin pacemaker, e buquinte bro, iron tioraki, de mani e yarana, ani lazen. Que carina que te pacemaker, ani iron Mr. Lazen, o epun macuri sina nan tapeua tiao, aia mangatuki macurina. Me awekua toque da nima coroa rikito wana, e buquina. Tioraki ani, e teime tu anime, o iron diri que aika mais. Ansi pa musirawa, ndiriri ki uwa tenga ato wana. Ayo wara, ndeta yei, sile mga tauroa ni meruro yuante pa ito wana. Eti imetua ni kapuonga naki, ndeta yei ni muyenga ni karukua puonga ikai. Tepai, ete microwave oven. Ndiriri ki tenga ruwa pupua abu ime ni mewa ni wanuwa ni kitopa, ote kampana ete Raytheon yon Amerika. Yangana ki tepiepa ni kariyeya pa enakona anuati, yon karawan anakukuni ya po. Yon korowan te pai e te microwave oven. A yo pun kanuan na kukuni awan rape kauti insinyen te kampana yo e Percy Spencer. Ari e kuni apa te microwave oven e pun konan ka buya te amarek. Inge nani on te pungei o te microwave oven pun tuwan te pai e ilia iniye inanun muyenganako. Pa ina konan ka peisi arun ka buya kin te amarek mte tayye peisi o ane piepeti. Ngayari namtay ni mga kapunga na te microwave oven imuina awring parungurungwa numuan kuniyakina eriki wanipuimeto wana teririkin nako ironte insinia Percy Spencer.

pai war akane ta pe war ngoro ngoni pai ka asan diki me ome ta ka kinagi agi ari gere ke mete pai ari ki nte pungei diri ke ka pa khana ko tai ai ka ko koro pon men diki nte pue te pua ka mon ka ka tai on te pai nora me te microwave ori gira ke yon di pos yon te sports awa mai siriki uringa de songra papai ka ari kinte pungai yo Ako na ana peni mengari ki parungurungo e kana menga uringaki, na kondiri ka ikana ro. Men meori FM 89.9, kurapandungu ram, wasaka tiki roi po, indikiran kanuan nampunga iyo.

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisa sapai romoro kisa rere inyoko awal pana ay paname kinaki akena dime to andi ki patan kong raigo yuo weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 itime to anki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripas.

Kupun te me tuan nong ra yon Maori FM 89.9 no te tain kai ai pun si te pi me wan wari ki te minis mang kai ai nang po ni me wa kuna mona yi kan kan wan nam kata ki yon Maori FM 89.9 ko kan di yon ram nam rong rong ni ki beske bon roi ni me wa ai ari te me to ro na yo te gi ki tanai ke pai mi nong ram nam rong rong ni ki bes ni bon roi ni me wa sa to roi ni pangani wa ki na kan wan ra wan ka kus te ni me wa ki na kom ki ro kan nang apanam ka ti roi Kawan di Maori FM 89.9. Sena tahu roy di kini aku, sena kain aku tay, tukaran aku untuk hari Brian Head, Brian tak kiki, mereka kuna tukaran.

pa'i tangi rai yon te kaua pum te wike yu. Mei ronda no pisa te UNICEF ene sin ayuda. Oni pus maia ki ronda tarekita ne Moms Uprising ene yesta ekines tanua. Te kanta ni ngante pua kai yu pa'i naka kura kura ana vaki te rapata yu. Oni kona ni karo aya naka kamakuri. Men tawa ni mia au aya na vaki rikita peua. Ari anakarike te rikiraki. E kakaitau nei Mama Pricing na konti UNICEF i bukin teine atu anana poutoka. Au, anai karike pei me ai arapata aine iu i bukin poutoka aia aine nako na iakaava ai kakakakoro. Ante itan nongoraan, rongorongon apen te pitiviki. Iasa te United Kingdom ke te UK nanganana na paenanga te pui na te million te paun na konti arapata ni mani. At the Pacific Resilience Facility ke te PRF onika metu anano na i bukin puoka iaka in te pitiviki ni kaitare kanganga. Men ano grupa ipipita kini kanuan pong. Ana sa te te UK ipukin ipipita kini kanuan pong e Rachel Kitty e katanota ana puwa ka apena ane nta inte po wii e te pre-COP 31 yon NDPC. Ane pun ronan nape ana moni puwa ka te UK e te wana te smare tenua te million te pound ari iangan te ririka wote nga wopime tenua ipukin puwa ka nikatien te rapata ari inakawa kino libero nga imani ni puwa ka ibukini puokai ya pente pitipiki ni kaitare ikanganga meni pipitakin kanuan pong. Asa pisi ya wairaren, ntekin nantekati ni pong paananga ya kantipu imeni miwati miri yon tetaraan Amerika. Paranan tayani puokai ipukin maninakin tayani makurin tutuko. Pakarikiraki ya kiairikiriki me kaitaraan ikanganga meni pipitakin kanuan pong na pente pitipiki. Me apunti metuwa tayan nanganano akani ni kei ya antitakiti kete maisi ni mani arikantani ngaki. Ate mea tuan kaya pentepitipiki ni kaitara ki merikiraki ni apusintari. O kanuan po ngay kapipitaki. Meta pa ate mea tuan nape ni kataya ni karike imani ni puoka mentioon nape. Nta inte po wii ate pre-COP PC awapo ni kapupura nape panaya ibukin tangiran diki tagya ni mani ni puoka MIS. Tira patari pepero nga ni kawakin na yaka ni mani ni puoka akani ate Pacific Resilience Facility. Apo ni paipai ya pentepitipiki, awa ya takete pa enarikete maise ni mebubuwa te mirio in te tara te manen Amerika. Imi inna naka po witi o nape, ete COP 31. Awasa tanu ni ka te kawa o tani ka puna kuwa ni busmaya ya ponna no tani ka iriri menna pentepitipiki ni kina te erokane pa te wanan kai erangi ni kura kura kai nanwana o ndeke te karike mani me yei. Eta ku te tonga National Kawa Commission ke te TNKK, pa te ponda no iria tani ka iriri men te vetiveke. Ipukini kina kini kakawa kin te kawa, ke te kawa declaration, na ia po wion koro balau. Ponte pepe aire erangi tamerua ipukini ka menuan, o katanoa tan te kawa, papun arukan te vetiveke neankua, ea kakawa ki ipukini ia katei, hawa ia paini karike manintaya ikai. Te iangwa te kawa declaration, e pun kamen kapataki arona iron princess Angrika Tukuaru, nuwa watenga wopi meawa, nte mwani po takini covering yon tonga at the Pacific Kawa Festival. E pon nangana kakaitau te TNKK na koyotani kairiri ipukini kapatan te kawa declaration o nikina kakawa kin kamenuan rungurungun te arukaan ni meankua. Kaponga nana ni katein na pentipitipik kametuana papun te aruka mentipitipiki awari eri kinape pa kinakin tipitipiki. Ondi tanungurang rungurungun apen non nape. Yesa friends ni katoka kapunga na ante kasi ipuki ni kame ana kwa yata ni mama sini ka itara at the Stan Grenades. Ari ya kapunga na phrase meni ipuki ni tararuan ay ya maa sini kwa sana nuwa tayo itiri day. Ari ero tangka yon friends. I mean, ari kong na kwa yaya nga ni pain at tayo itiri day at tipu imini mewa na didiki ni muante wiki ay. E tako te minister ipuki ni tau teka ina nuwa pa yesa ni pupusi katoka ni kapunga na ante ya kasi yane. I mean, karawan roi te kakai, te kapuani pa yeri irikin te moani pong. Nke eko unako angani pe inte te inke eteke ni kanuan te stankan. Enge nane o te metua te maasi ni kosinano, ni karukua te pongare mkwana nua te katini pong. Ike eraka yon ni mepupua reirei a te metua niin ke ni iterantai. Eta ko te Prime Minister Sebastian Rukun, pa est pa yeya koroya praiseman ni katai antoa pera ayamakuritani maasi ni kosinano ikai. Anakarika te kanganga nakon te muyengo roi o te rau. E kura kura kapua kakaan na iawaki praiseman o taan tararua nki a kataia ni kaitara ia te interirei a kia mamas ni kosinano. O kupundi me ton nungura nakon panani kiribas kura pa ipukin nungura am awaka ne mua tukin nam rungurung a kia sariki ni katawra waki men anaru ni karikirungurung panani kiribas.

Ate takan tadi ngapai abu ni pendek ya na na kong rara responsan irom ten tepakan tayo yu gen kai pun rangin kainis kanuan nara ra sisirak nara miya wakian kakpus me kanuan nara kong rara responsan ukan tadi ngapai apa kipai abu ni pendek ya na kong rara ya responsan me in min noram ke am seroni kodi kipun ngayang fang sos gen na tauroin roni kon nambawan kakpus ayu ni karo kua pun nono wa wan nara tayari sinama sirau ya gen na tauroin kan ni pusmai rokon nam tarapun. Gawan nara nampan tara po nara isuwa ni miyaw wakia. Taporo wawa ahuwa isuwa ni miyaw.

0: Mauri dari mana agak?
1: Mauri apa? Mauri dari mana?
0: Ah, kena Mauri ingat kodar bond mai?
1: Ah, mai beso.
0: Ah, kena Mauri beso. Ya kan ngai de sirak nak kau beso. Kuna nang atau kuna tutukuan dekian dekian sentim mem. Tukuan tak kawai ibukin tutukuan dekian dekian sentim mem. Kokonan nangana ito wana takawai bukin totokwan deken deken san de meme konangana ito wana te takawai bukin totokwan
1: agora agora kagi ti temo o temengin
0: ay nangis roi ay nangis roi de so an kete konakagi ti tokoupen ti temo o temengin ki o ti riki ti tokoupen ngaya kanawam kati grame kan
1: ay rap ah ay yeri mo mon kati grame ti katikiro ya ukaru wa ikai di jaya kame marigina ah na chuwa di tibubuto din jaylan ayan na nangkuwa din da chika o mani ya rin itatawa abu u yosteria nanana mahuri katikiro ya nanana tayo ni mahuri nanabi ku gigay ayya bigi na inaw di tagay mo yirari temai ku ukura ka ke kaina usua ke ite rai na kaina upao ari ti utu me takai tara ya ati kiro ya na sarong ka ke ne ya ai bun ke de din ga wa ke au ukura ba
0: ha ya karpa kona ba beso ke kona tikiro ina ba kan na wante te pakan tai yo me yo an beso me kan ke yari tari ki panam ka ka tikiro ina kan na koi am koraki diki am karo sinama ke kwasan manwe yara ya ke de au kan tari ba puni pen no ha ni ku pura ina pen na wante te pakan tai yo diki ai pun na kon puom ke yo an australia na tikiro ina ba te karon te spangana ke me yo an australia me ke ha ai pun nam koraki ni ka pen ke kwa manwe yara ya kan tani ga pa puni tane ben na korwai kan wan de tipakan ta ye yo me ro ye be ni ye tapari ya me ne ye yesna ta roin kan nen kai no ko ta ina kon na ka ngura response ke bukin no ra mo me ne ye manga ta roin ben de su ko yo na ran pan tarapon re su woni me wa ke ta bor wo wa a wai su woni me
2: Katawuran wa kendi mewa kendi wiki ayo menti pota ki bukini te mewri wa kato kiwa raki. Ni mangan areta pe me reyaki nantara ruwaan te mewri na ina delivery. Ni gariki pe me te program areta pe me tutokuan de kendi kensa iro yo ameta o riki aine. Oni kapuwa ki kanakwana ni panani kiripesi bukini nunguran iro unte tautehan na osteria ke te tifets. Te kensa nde memme pontuwana me bukon dinanin te kensa ntirapata. Eri riki iro ya aine ni kapta chon nabe. Nanawari ati po takini kwa kwan John Nabi ya kiti WHO o yuspang kanatibu kwa maisi ya ometa kia kunia kipa yei menin te kensa iro ya o te ngaunu mea wame nwe kwa koya erike iro ya te kensa ni memmeya o wakia wane ngaunu mea wane mea erike iro ya rinanin te kensa aika ahoho ahoro ya khatiri ya nepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwan karinan ni kensa ari irawata maisi ya ometa kia asan rota kikini kapwa nipai mea wia meyai May iyon na pera kiribesi te kensan te memme po ni ngaya, ari ya muamna ni maisi yo ameta ki asa ni buwa mea uia yei, ni kapota uwa ki meri na nini kensa ki tape uwa. Nungowa tenga wapui, o yei tenga unu mea uwa meni maisi ya kiribesa ki asa ni buwa mea uia meni te kensan te memme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan joan nape, mea ngaya pun te kangangan nape yon na pera e kiribesi. Te muantayin sisuwe na kona antu tokuwa rekena na urupai te kensa, On to tokwa ta kapani pai ke puani me on te men na mai yai. Yara na ki jora ke te kensan te men me pa pun te sasiri siri e ye ki kakarungwa. Kio ina pa ye ki kona ni kosi ka ni kinayana nte tai yare muande ke yai rom. Me nangin te tai a kos ka ni kinayana kana ya kurakura ke kakai ya ki rom te ameta. Aikai ka ni kinayan te kensan te men me. E merak men mem na ke bukina tapun men mem o ni kaputa. E ribuna ko ke ake tapun men mem. E peaura tapun o on memmem ni kaputa. E kokohoro buburan memmem ke teini memmem. E natara nuus ke ni metua on memmem. Kanga aron teini kunin te orans. E na yei te kiri pia pia ke te pai e sibu ni memmem ke yaani pein. E na us ke ni sibu memmem. E na yei te ran e nako me tapon memmem e etari memia ke ni uraura. Andai ka anakaire ke iroya te kensan te memmem. pun naine onaki apa kayari dikin tiabui on kana ponye namusu saki singaya nam kana ko amerika ri kai min tata yari atoki orakin naine myai ke ko mahoro temoko ani makin temengin ya ka koro koro ane pe kai reken te kansan te men meirom nam kana ko kawari reke ka pongana kini pa yai kai o ya ka kiri ka karawatam nakon nam diriki merurum on tutu kwa kiri ken te kansa te men meirom ya kaurin te pota kini makuri bukin te meuri o katu ki oraki paidari kina taakin kan kina o enang kakawa ke taakin merurungin memem pa yei te kansa yei kia kia ya kaumagi pokona pundrin suusua memem ni katua na makaina ibukin te kansa naron parawana yu pursi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memem o kakaya te pa yei sipu ke teni pia pia yon memem karawa yu yon memem ni kaputa o ni karawa na pe yon memem adesito wana Ipukin na yu akaunga ki ometa na kori ki aine. Pankana yei kan kina yanti ora ke te kensan te memne ere ki roum. Muantai kawarira ina vereveri ni katua kani mepung kora ki mentiawa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ka hua wan roi te kensan te memme. Ika kawa ki a yu pe na muantai ya ki ni karawa ki te sisuo. Ome ni ka hua waki pa ongan waki na ki makurin tutoku opa ina ora ki imain kora kora ni te kensan te memme. Muantai ni ka hua wan e kensa te memme eipun muantai na nepe ni painora kiaki. Maiere, aipun panante potaki bukhin te meuri o katu ki oraki ni kaurin, kati metuwa ni ka rawa ni kawain tutuku na honcho oraki ayo. Tau ora wawatam meta meerua, kati metuwa te kamerurum tainako, kang ngamarake ika peran sin tainako. Kawaririkiaki katu katemoko, te kuupen te mengin o te nankona. O kati metuwa te kamemme ibukin tutukuan te kensa nte memme. Osika mwai erora ni pene paana siswa ibukini kameona na kuwante kiansa nte mmeme. Ibukini pane ni nrongrona orita kina kontena mpantarepon. Isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia ntomea kina konuwa au waruwa iwa nikatoka ni mepon. Pa ekakawa kiriki tutokuwana na koni katokana.

0: ya gara poko na pe ngwe kwa rei sira me yoni pe me kan ke na tikiro ne pe te kan de pusmi na non te kawai me ken ke ami ta program na ke en te tupakan ta yo ke yari tar ki panam ke en ka go to te panan ka katikiroi na ko yam kurakin ka pe ne ke kwa san mani ve yara ya ke u kan tani pa apni pe na kuroi ne pe ya pakan ta yo ke ne ne ta boria a me na ye ki karo kin no spanga en te pakan ta yo ai yo am ta in ga ye bun si ten wari ki de timinis me an kai ke ho nang bo nang po no wa ke ara tere sina musra ye ho yo ale ro kona pen to kina kanwan na ma wan ka ak pusa yo e bukin manga ka kata uro ara ke bukin manga karawa kin nako te kai tara na ra ra program ke imi na ke bukin manga wa kin na ra program ke imi na kan de sina ta uro ain kara pari ke ara sponsor ke yari tarik te paran ka kata kiroi ke yani kara para pana ko im ke ro kasan ro na in men na ra mon na ra wa kin na ra ni ba wa kin te pakan ta yo ke ngaro ko asaro kon to kinan de tetai yo ke ya na na tikiroi ri kanwan te te spangam gen ke tirano kanwan te te tapi ma ke kwa koroi ke de na tikiroi yo ai pun de panan pen ka tikiroi na koim ke ra kwa de si na pen nong ram ke na tikiroi ni kinan nong ram te te pakan tai yo yo an meuri na pe FM 89.9 ke sna tauran kanen karapara sponsor tepota kini makuri bugin te mauri o katu ki waragi ni manga na re tapi mari ye kinan tarar wan te mauri me ina berebere ni kare ke pei me te program mari tapi me te to kon de kente kan sai ro wiya me tari ki aini a ni kapu ki kana ko na ni panani ki pesi bugin no ram iron te te tau te kan no steria ke ti fet singa yang kan ke a po to kan no kon na ma wan ka ko sai yo ke a sponsor ki sira tau ro ni kai na ko tai na kon na ko ngura ra sponsor i bugin ka pe ne no ram ai mina sa tauran pen wa kina kanwan nara program ke mina ke ko kan dikong ram ram dong dong am dong dong ni metang men teruun kare kiro no men panan ki bes
1: Katauro wa ken me wa ken tu ke yo men te pota ki ken te me ri wa katu ki ara ki ni ma ngana re ta pe me de ya kin antara ruan te me ri na ina re re ni gar ki pe me te program are ta pe me te to kwan de ken te ken sa iro yo a me pa o ri ki ai ne on ka pu wa ki kana kwana ni panani ki pe si pu kin no ran i ro nte ta te han no ste ya ke te ti fets te ken san de me pon to wan me bo kon di na nin te ken san te ra pata e ri ri ki ro ya ai ne ni ka pta cho na de Nana varia te pota kini kua kuan joa mnapea ki te WHO o yus pangkana te pukua mai si ya o meta ki a kunia ki paie menin te kensa i roia o te ngaun mea wamen mei kua koia erike i roia te kensa ni men meia o wakia wane ngaun mea wane men erike i roia rina nin te kensa aika ahoho ahoro ya katiri anepa te WHO pa te kensa nte men me puntaka uwan karina ni kensa ari irawata mai si ya o meta ki asan rota ki kenika puani pai mea uia meiai Mei ion na pera kiri pesi te kensan te memme po ni ngaya, ari ia muamna ni maisi yo ameta ki asa ni pua mea uia yei, ni ka pota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nuwa te ngā wapui o yei te ngā unu mea uame ni maisi yei kiri pesa ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sina te raya pa te kensa saki si te kāngangan te onnape, mea ngaya pun te kāngangan nepe ion na pera e kiri pesi. Te muantain se suena konan te tokuare kena na urupai te kensa, Onto tokoa te hapuani pai, kie puani mea un te menna mei yei. Yarana ki tiwara ke te kensan te memme apapun te sasirisiri e yeki kakarungwa. Kio ina pa yeki konaani kosi kanikinayana nte tai yari muandike yei roum. Me nangin te tai, a kos kanikinayana nkana ia kurakura ke kakai yeki roum tiwa meta. Aikai kanikinayana te kensan te memme. E merak memmem na kia bukina, tapun memmem o ni kaputa. E ribuna ko ke ake tapun memmem. E peaura tapun o... On memnem ni kaputa. Eko kakuru buburan memnem ke teini memnem. E natara nulus ke ni metua on memnem. Kanga aruin teini kunin te orans. E na yei te kiripia pia ke te paie sibu ni memnem ke yaani pein. E na us ke ni sibu memnem. E na yei te ran e nako metapon memnem e etari memia ke ni uraura. Antai ka anakaire ke roya te kensan te memnem. Pon na ine. On haki apaka yaririkin te avui. On kanapon yei na musu. Saki singa ya, mengkana ko merika rika imuin tata ya ria toki, ora kin na ine mei ke kwa makoro, temoko o ni mekin te mengin, ya kakura kura anepe kaire kente kensan te memme irom, mengkana ko kawari rike ka pungana akini pa yaikai, o ya kakiri kakarawatam, nakon namdiriki merurum on tutukwa kirikente kensa nten memmeirum. E kawruin tipota kini makuli bukinte meuri wa katu kioraki. Pairariki na taakin kan kina o enang kakawa kia taakin merurungin memmem payete kensa yei kia kia. E kawumahaki pokono pundrein suusua memmem ni katua na makaina ibukinte kensa naron korawana yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakayete paye sifu ke tenipiapia yon memmem. Korawa yu yon memmem ni kaputa o ni korawa na pe yon memmem adesito wana. Ipukin na yu wa kaungaki hometa na koriki aine pangkana yei kan kinayanti oraka tikensan ten memme erike irom. Muantai kawarira ina vereveri ni katua kani mepungkuraki mentiawa uwa na konchewa ni mewan tepakantai. Ipukin ni kakua wanroi tikensan ten memme. Ika kawaki ayu pe na muantai yaki ni karawaki tisiswo. Ome ni kakua waki pa ongan waki naki makurin tutoko opa ina oraki imaini korakoran tikensan ten memme. Muantai ni kakua wan ekensa ten memme aipun muantai na nepe ni pa ina oraki yaki. Mayari aipun panan tepota ki bukhin temeuri wa katu ki oraki ni kawring kati metuani karawani kawain tutoko na honcha oraki ayu. Tau warawa watamme etameerua kati metuwa teka merurum tainako. Kang ngamara kay ka parents ng tayo nako. Kawaririkia kay kato katemo ko tiyoko upin timenging o tinang kona. O katimeto at ka memme ibukin tutukwan ti kensa nti memme. O sika ngay rora ni pene pa nasiswa ibukin kameo na nakuan ti kensa nti memme. Ibukin pa ninin rongrona o rita ki nakon tinampan taripon eh isu wa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea ki nakon uwa awarwaiwa ni katoka ni mepong. Pa ikakawa kiri ki tutukwana nakon ni katokana.

jota inga i tepi meha waroi te mene simin na noa ke te kantaringa pa koponi pen karoi no ko tapem ke man te te tairi ki mekani ke na tauroi inga nen reisi ko me ma wan ka ki pos na peto wana ke meten na non program ke kuna ki a tangira ki na koia ki a katanga ia yon meori FM 89.9 na koim gera kwa reisi ran na wan te te tapa kantai akani mga tairi kayo ke kana ye kuna me ko tangiria pen ngura eknek yon meori FM 89.9 kwa message kuna man na kon ara Facebook page PPA Maori FM 89.9 na tauroin ganin pusmai rokon na kunam mani ke on kana ko ake pa na ngurai knak na wan de tepakan ta ya kan mga tairi kayo.

sina tawro ayri gin busma idana ni meten nano ki aro kondi tita yeyo ki wayo to wala de nano dia tagira kina kona ya ka ngai tia kana mauri fm 89.9 de baganta ye ha ya bu busi to korana me iron pena men ni kuna na re number 1 pa saka ngai da ye no ngora korapa o tikroi ha ya kai tau kona pe ken karapa kon koe takipo kanwete ken ro na kirana pen dara meten nano program ke wayong kan meten nano mara ko tangiria ki kona kanwa ye yong ra me kan to korana me iron pena men ke ni kuran ni kuna na re number 1 ke kona kanwa ye kanwa no ra me kan yon me uri fm 89.9 sina kanwa ira na pe re kim ke no ra na kona kona mayo

Awa yo to wana te tebu busi ni kati kiro yari tangira kina kone ya kanga ite akana. Mauri FM 89.9. Sa bubusi ko pa kwa katangana pe kuna na siwa yo are kuna nono toa. Tapito huya pe birthday ro inkai na siwa yo hai arana na itira utete risas inkai iya koro roya na katenu wandiriki nte ponga yo. Te tebu busi kwa katanga kuna tapito huya meiron sinana. Ao ono toa meiron tamena. Ngana ya kuna nako rapubusi ya ni tayoka. Takaka itauriki nako nte aswa na nakakawakin nako nasiwa yu kura arapariki. Aya karapa kuna pea nkoe waya na tarake kuna meuri nepe me namtabu meikani. Kia wayo ngane metenda nomera kotangiria. Te kunan tapito uya ono toa pa panaham. Kia panaham deitan panaham katikiro ay nako nasimari ya pakararo ya na katenuan dirikin tepunga yu. Nei tera ute terisas. Kea wayon kanne. Kunana. Kea meiron sinana ke. De. Kunana apian sinana ke. Ne tapito uya. Hai mina ya mga tauroan deisiko me. Kunan tamena de. Ono toa ke.

kwata yoka te kunari yasa temos me te peiri me iron ka koroa me te rangaruru. Ni katikirai anakoron diri ki sipu se meri sare sare nana kapui me ono wan diri ki yon New Zealand. O nakon nape su sane sare o sipu teikawai yasinta Petro Irsi yon nape New Zealand. Urarapo are getangwe. Na yetapu pukikoe Yoklan New Zealand. Gara ya kiri kite kuna ane o atai yako ni amina. Ni kuna nape meame urarapo. Ya kai tau kuna pe simion kara isken rona kira na pe nara program ni kak posa yo o yon kanne meten nanom mero kotang ide ya kiri ki me iron kakurwa me terang aruru ke me wa yon kanne kunan ape me ame ke pa reitan panam katikiroi nakon sipum semeri sare nana kapu ime o nou wan diriki yon New Zealand ke yon anatapu puku koe yon Auckland New Zealand ke panam reitan panam katikiroi nakoi nante te tairika yo yon meori FM 89.9. Hoi pun nakon su sane sare o sipum na pati kawai yasinta perosi yasinta petro eresi gen gen yon da pe puki koi New Zealand na tikiroi na pe kanwan te tairika yo meiro ye meike ke ke o kandere nga pa pagi pa puni pen nakor nako am katikiroi na koi ye ke puni pen nungura ye kinna nakoroi na pe kanwan ne ya tairiki ke ni kukurei yon New Zealand meike ke

Tata yung kaya ipon si itawan na tapon dikit yung minis miyang kayo ay nang po isuwa. Arata yari sa nang musra ay kanawan narawan kakpos hindi nara metin nano program kente hindi tayo kayo. Yari tayo kita pa na ni karaparapo ni kaitaw na kayo mkira kwa san reitay yon nara Facebook page PPA Maori FM 89.9. Uri nga mawa ni kakpos ayo iti mi atuan nana ko hindi temo ni nga apong ni pon right way wa hindi tapakantay kin nang pakantay Nipon ra yon o wake yon ni Maori FM 89.9. Kay saro kon tokin kanwan nara rawon kakpos metin nanon program. Kay sina tauruan gani nda isi kome tiru ni karikin ungo men panan kiribas. Kay bukin mwanan nam kata irikin epe yon mwanan nam wanta irika yon ke yon Maori FM 89.9. Sina tauruan gani ni kaina kanwan nara rawon kakpos ayo. Kay sina tauruan gani ni kaina me te tepupusi ito wanari atangirakin akona. Ya kanga ite kan de tebubusi ayo ta yaka me kwa katanga kunan me metaro ai kwaya me yepero are mon de ken nanu pa sina ka meura nungora pa saka sina kadina a me ni karuwa ro ai kana ran te tairi kai kurara pa ha ya karapa kona pe ang koe kayan ta ke tanis ro ta sken ro na kirana pe narawan ka pusa yo me ten nanum program ho ayo ngane kunam ke me ten nanum mero ko tangiria me iruwi akan me metaro ai Kwa ya ke me ye pero mwande ken nanu.

Kuna me ori, ai kai rong rong ipuke nung rama ke asan kata rava ki, men na na ruo ni kari ke rong rong panani kiri pes, an na tun mo ate gen rong rong. Recent ekin na te kampana ete kiri pes Corporate Development Limited, ki te KCTL, pa imin te kukune yo ante pe kanuto, ke oira ni penin te itere meineku, o en ora ki pa ea ki roi roi ipuke ni te yo kine pai. Esa te kaunsira no nousi ni karavana puka meru ni katikiroi, na koi ana tande irei ni kapene ni momente free school, primary, JSS or triple S, inanu ni manepe nte kaunsira e kaira ke no nousi manepe nte moni pong, e ni me weyei pong inno kitoba. Rona kiriki me rongorongon nape mayu, rongorongon te peteveki a rongorongon nape no nape. Paninin rongorongon anavareka kina koim, ironga yeri inata teripeati as. Recent ekin na te kampana te Kiripes Corporate Development Limited, ke te KCTL, pa imin te kukune yon te pakanuto ke oira ni penin te itere meiniku, o eno ora ki pa ea ki roiro i pukin te yokine pai. Ayua reka me toa ki imin karawan te kukune yon te pakanuto ke oira narapin, are ena yokine pai ya ki me Christmas, ngai e kune ki ai isu wa te bestente, te free fatty acid, ke te FFA. Inanun oiran na yapin. Awa yu, are kosa pa ya kita merwa ipukini maa kitenakina. Ngai enaria insi iten wate besende, te free fatty acid, kete FFA, noiran tepin meinano. Awa ane roi ya pa inaki intuan te maa kete. Eriki aime noiran pin, aki aki roi rokontai ya ke ame kai. Awa ipin, aki a arang sikuni meen. Inge nani, omen te kanga ngai yu, o ikaveni ana pupusi te KCTR na huye te bota nometa, pa aria inda nga te pupua te pesente te pautoka yon tara ruan roi aia pin, nga imen na kuroin o roiro inda ia takataka, o ina nga kosina kua oiran te pin e isaki, o ina te ime tua tangirakina na pensina niku ke ibukin te yokini pai. Esa te kansiran no nousi ni karawana puka meru ni katikiroi ana tanda irei ni kapene ni muamente free school, primary, JSS or triple S, inanu ni manepe nte kansira ea kairakin no nousi manepe, nte moni pong e ni mewa yei pong indo kitopa. Kanuan te puka meru ea kawakin te tataruan taori miyaki, mea ana meroro ni kawakuki te kawumen ni meia ea po wana kipe. Te wana kanuan te pong ea kakavake yo puntianga kanuana kon te sariri, o te sakairiri kite metanui, ea riana ko aron na namakuri na nun tiririke yo uatanga wabime onowa. Yere kita kanuanga ipukinti sariri, erang ni kokoni meki onu putumaka ni kanuan sipangana. Iki ena kon te sariri ene yero sitakatua mentiriri ya erota primary school. Kondi kita kanuanga kon te metanui, ea kokoni meki ondi ena koron anakairiri na bentiririke yo. Iki ena kon ni metaropota menti peace school primary school. Eka kaitau te kaunsira nonous na koya tandeire i bukin sipangaya, na koya tenas nonous ni ngapong. Awain roona ki mea kai ni kaava na koya bukin na yakata roi i bukin ayapong tandeire. O isa te rapata te UNICEF, nangana kona pa intangira te laptop ay kani mewa, na kon ayarapata aine te wana ene mama pricing i bukin putokan anawaki te rapata ayo. Eka rawa ki te anga pa intangira ayo on te kawapong te wike ayo, meiron na nopisa te UNICEF ene isina ayuta, o ne pusmaya ki iron te tarekita ne Moms Uprising ene ista ekines tanua. Te kanta ni ngante puaka ayu pa ina kakurakura ana vaki te rapata ayu, o ne kona ni koroa yana kakamakuri men tawa ni mia au ayana vaki dikita peua, are anakarike te rikiraki. Te kakaitau ne Mom Uprising na konte UNICEF ipukinte ina tuan na napoutoka, au, anaikarike pei me aierapata aine yu ibukin puutoka aia aine naku na yakaava aika akakokoru. Onde itan nongoraan, rongorongon atantepitipiki. Esa te United Kingdom ke te UK nanganano na paenaanga tepui na te million te paun na konterapata ni mani. At the Pacific Resilience Facility ke te PRF onika metuanano na ibukin puoka iaka antepitipiki ni kaitareka nganga men anagrupa ipipitake ni kanuan puong. Anasa te UK ipukin pipitakin kanuan pong e Rachel Kitty e katanota ana puoka apena ane nta inte po wii at the pre-COP 31 yon NDPC. Ane pun ronan nape anamon puoka te UK at the one at the smare tenua te million te pound ade iangan te ririka woda nga wopime tenua ipukin puoka ni katien te rapata ade inakawakin noni bero nga imane ni puoka ipukin puoka iya pentipitipiki ni kaitarei kanganga men pipitakin kanuan pong. Asa PC ya wairaran, nte ekin nante katini pong paana ngay kaan tipu ime ni mewati mirio nte taaraan Amerika. Paroanan tayyani puoka ipukin, maninakin tayyani makurin totoko,
Pakari kira kira kia iri kira kira me kai tarani ka nganga me nipi pita kini kanuan pong na pen tipi tipi ki. Me apon tiri me tuata yen na nganano. Akane ni ke iyan te takete. Kete maisi ni mani ari akanta ni ngaki. Ati me tuan kai apen tipi tipi kini kai taraki me kira kini apusin tari. O kanuan pong ai kapi pita ki. Me tak pa ati me tuan ape. Nikataya, nikarike imani ni puaka, mentioan nape. Nta inte powi at a pre-corp PC, awapon kabupura na pepanai ay bukin tangiran tiki, tagi ni mani ni puaka, amais. Tera patari pepero nga, nikawakin na ka ni mani ni puaka kan at a Pacific Resilience Facility, apon ipaypay ay apentipitipiki, awaya takete pa inarikite maise ni mebubwa ti milyo inte tara, te manin Amerika. Imin na nakapowi tiyan nape, at a COP 31. Awasa tanu ni katika wa tani kapo na kuwa ni pusmaya ya po na no tani kai riri na napende pitipiki ni kina ati ero kane pati wanang kai erangi ni kura kura kai nanwana onde kita karike mani meyei. Eta kote tonga National Kava Commission kete TNKK pati po na no iri ya tani kai riri na napende pitipiki ipukin kina aki ni kakawa kinte kawa kete kawa declaration na ya po wiyon koro balau ponte pepe aidi erangi tamerwa ipukin ni kamenwan o katanwa tante kawa. Papun arukan tipi-tipiki niyang kuwa, ea kakawa kipukin na yakatig, hawa iya pa yun karike manin tayo ikay. Tiyang wete kawa declaration, epun kamen kapata ki aro na iron princess ang rika tukuaro, nungo wete nga wopi mewa, nite mua ni po takin kavring yon tonga at the Pacific Kawa Festival. Epun na nga nakakaitaw ti TNKK na kuyatani kay didi ipukin kapatan te kawa declaration, o ni kinakakawa kin kamenuan rungurungon tiyaro kaan ni mengkwa. Kapungan na na ni katiin na pentipitipik. Kametuan na papun tiyaro kamen tipitipiki. Awari iari kinape pa kinakin tipitipiki. O di tan nungurang rungurungon apen noan nape. Yes, friends, ni katuka kapungan na kasipu kin kamena kwa yata ni mamas ni kaitara. At is tan grenades. Ari ya kapungan na praise meni po kin tararuan ay amas ni kosanan watay tiriday. Ari ro tangkayon, friends. I mean, are kong na ko yayangan ni Pain at yung terida yaya tipo yung minimewa na didiki ni Monte Wiki. Eta ko te minister yung kintaw teka ina nuwa pa yesa ni pupusi katokan ni kapunganan teka ni kasiyan. I mean, karawan roi teka kay, teka po ni pa yadidi kinta mo ni pong. Nge ekong na ko ang ni Pain teka yung ke itike ni kanuan te stand kan. Inge na niyo ati metuwa te maas ni kasinano ni karukwa te pong arim kwa nanuwa teka te ni pong. Ikeera ka yon ni mepupua reidei ate imetuanin ke ni terantai. Eta ko te Prime Minister Sebastian Drakun, pa este baie ya koroya praiseman ni katai antoa pera aya makuritani maasen ko asena noai kai, anakari ka teka nga anakon temu yung roi o terau. Ya korakora kapua kakaan na ya waki praiseman o taan tararua, nke ya katai ya ni kaitara ya ate interidei ake ama maas ni ko asena no. Ako pandi meton nung rana kon panani kiribas, korapay bukin nung ram, awakan ni mo ato kinam rong rong akiasa rikini katawrawati, men anaruun karikirong rong panani kiribas.

Oh, tata ingka ya ipon si wapi menime awari kiti minis miangkai, hoa inang po wanua. Hoa ikan ikan ni am katan wata kia tangira kina kwa ya, ke te muan rao ni pikin nunguram te tairi kayo. Namuan angkan ni am katan wata, aki tangira roa na kia tianini. Hawa yuwa otogwa na mkatan wata, mea na mkampana ya mea tai trading. E kukure ini katan wata amkampana mea tai trading pa iya ite mawa na natapo ni makuri ipukin temena ti accounts officer. Ipukin rongorongo na yapanin o kamkonan data kinakon naranampan tarapon ay isuwa tenua akia isuwa towana ni mewa wanua. Kie ni kawarira naramei ni panrepe. Euki mentepong ngayay ni kirantireta. Ipu kimi ngkami ya kikam interested. Antoki ntepi imeawa ntoki topa wawa tanga wapu ima wanoa. Kamrapa. Awa yuwa nepe towana ipu kino ngaram te tairika yuwa me iroon na mkampana TPK. TPK vacant post night watchman. Ekukure in katanoata ami penke in karikiraki. TPK pa iya iya na mawa ipukin temen na te night watchman officer. Ntakarinan nipo level 19 nakon 18/17. Hapus maya kireta nipubusi mentepong ngay. Mentepong ngay takanimapong kwayo wapongin no kitopa o antoki. Nuwapui mewo wapongin no kitopa. Ntiawa awan tepakantay. Haika ipaay ay kakainan waki ibukin takapera. Kura kitenua ntakawarinan o andiya insan katanayay ni makurin nuwasmen ntemeen na atowana teririki. Tepongin ipong enaki ke amdiriki ya nuwapui metowana o nakiraka amdiriki ni meaw yon apui meni mewa. Ndeta yare ko karina yai ambubusi. Konari yai ndangi ni merurung roi. O te police clear lens. Ena kiraka yon onowa na makaina men tetai. Menin tetai yare ko karina yai ambubusi. Ibukin na mi ambubusi. Ke amisiraki o paninin rongorongona. Kamkuhan roko na opisin. Ntio opis na wante makuri. Kamdapa wana meiron te CEO men TPK.

nakoya nausu teupa teupa o temani hana usu puna tepoya ntapo ke kama mena yai sipuna kini roi ana roi popure mena sim yonu siran siputoruna me sipuna aika seme karia teikarawa yoni peru ndeitaki me nangimui nangimi o son william yon na pimeme sipuna me siputoruna yon tapueran hawa yana usu yon christmas peru o yon tarao satona kintirawa tanipuan aumi tepueyo ntepong isuwa no kitopa wawa tanga wapu ime onowa ewe nirapatana ya antenon hawa nikayaki ntepong wanuwa no kitopa wawa tanga wapu ime onowa nimeye ngaya miteme tia ya antenon sinakarawi nanura pa ayo toki ni kawaira ni kapene hawa ayo iriana tekuna riatangiraki epo ni kukurei nanowu

na kon mane na tepeani karawa me nasina awasipuna itapon temere ipondiki kanwan temerupe me nasina awasipuna yon pikini peu teunoniki kanwan remi me nasina awasipuna yon pieso hanausu taparu yon Christmas awatarawa kanwan interia me nasina awasipuna yon tapitowe miang o tapitowe meyeki. Ho wanausu ni kapene yon ni kunau o ntapu wakie kama amena yei. Sako asa metena no kawaki, ni kongo inkami mosirawan tirao, temani, tetari, tesipu. Epesi ntangiraki iroura, tiapua aiwa, nkwananua isuwa no kitopa, wawa tanga wapu imeonowa, ntia watepuina ntemwani ngapo. Pukini metene ya punikoro ora kina. Hawa sina karawi nanora. Pa ponna yoto kira nikapeni. Saka itawa tiasua ipukini meauna. Hai esa nanganna. Hawa rapatana yewene nrau. Irou nasina karume teis kapiri. Yon muru pienua inukunau. Hawa anime irou ya nausu. Yon tarawa. Hawa nikunau aikasuku imina. Mea tangirana. Awa iyo iria na tapunari ya tangiraki. Disaka wakina hito uya. Mea irongi tame ruatameki.

men narakati nakon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 kibokim kisa sapai romoro kisa reire inuko awai pana ay kaone meki nagi akena time to andi ki patan kongorai ko nuo weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 etime to anki meri meri nipeko kibokim ay pukin na pera ay kripes.

min nongram kunam to koranan ya kara ko ira narata indi tairi kayu hai pun si wapu i mai suari kite menis mangkai hai nang por wai wa udinga ne bon roi wan na tau roi kan nin ni ko kari ki yongram ka pene nongram men tirun kari ki rongro men banan kite bes ham rongro kon kite bes rongro na pe mai yo tibe tibe ki me onap na tau roi kan nin desi ku me kata nuatan dai nan wong ari atangira kina kona ipukin nongram te tairi kayu takatan watan dainan wanga ibukini kimere piteis. Para ante minita te sakoropoki CEO Directors Orona Nimakuri in the Ministry of Fisheries and Ocean Resources. Ndeita te rainan wanga are tona kia itousu nimu a meiron kaina pena. He sirina kimere. Nasina tarina manena o ayana usu ni kapene. Ntapu ake kamamena yei. Nipuan tangira kiroura ki meere piteis. Epungia ki meere piteis, nuwapui me uwa. Naokas tanga arua pupua wanipui. Emuana makurina ki meere piteis in the Ministry of Fisheries and Ocean Resources pa the Fisheries of Observer. Ntiririki uwa tanga o tewana. Ontawana kuana ayo inanonte men tepui meisua tiririki. Ya mangariki pa assistance compliance officer men to one and the tempa wo watenga tepu i meisua ki me repeats ponte sama kuri ngaya herang ni kokon mek na kon na kwana are kata pia kiai sariki pa ya sandiki pa tependa ni katoto na ko yerona ni makuri nanwana ni kokon mek teipo poki on tatauro in taina ko inonon temen dion wapu teririki Araka kaitau na koim kimeri piteis, na mkeke yeki nikapeni, are sapeni nikakogwa ngaira. Kaina ministry, warara diki kaina msim, men te oceanic fisheries division. Tiranudinano, tetangira o teipu opoki. Puani kimeri piteis, meira dikira pontowana na betetuara, abupura na kon narata poni makuri. Arakaraparapa na konti aswa ya maakan temeau. Hare yasan nanganiku. Ondi naiku pa temen nangko ya kai narausu inanon nemfu. Ntemen hea wapu ime ni mewa teririki. Anasiku anuom me kateim nikapene. Pa uringakim iraura ngaira roam ni makuri nikapene. Ho arakatikiroi na koim kimeeri pideis. Inanon namporau nikea penuwean tamem arikarawa. Sinakarawi nanora. Pa pun na iyo tukira ni kapeni. Au aratataro ibukim ki meri piteis. Pa kunanako me tirau o tekukurei. Au ane meiro unte minita. Sakoropoki o taani makuri ni kapeni. Mente hemfo.

Hawa yu na pe tuwa na katan watari ya tangira kina kuna na mkampana ni pengi ANZ. Na kuya kaa intara wate ina inano mepeso. Haki ya kaa kareke temane naki makuri. Nikara keni mauku. Ipukin na mirongorongo ae na temetua nuki. Anatapo ni kauki accounts ANZ. Haki ipeso awapike ni peu. Ntiyari ya kampon. Kampon tatane yei yei. Ibukin po kami, ibukin kaukan na bank account. Ngana ko yang waya, ngana ko yang wa kaukan na bank account, o tayo wa kakawara aratapon ni kauki account, again said, are ko kani mangaya, ibukin po kam. Tayo wa kakawara, the sport complex, ibukimi, ngkami ka ni peso, o KTC, ibukin po, ibukimi, ngkami ka in TUC. Tayo kiyan, temwani nga pong, Mentemo ni pong ni karokuwa takanimea pong. Meni itiran ruwaiwa ni karokuwa tiawa uwa ntepakantai. Uringa nungwata ami pong ni pong at your original hard copy. Ndoana kime towa na ipuakon ama iti at hard copy inape. The driving license, KPF, national ID, K passport. Antai yoka nora. An official Facebook page, MYSA, ibukini paninin, rongorongona. Kamdapa.

Awam tayong kaya po ni po ro ay ruwa iwa ki, awa yung kanya kapinian ng ram. Nam rong rong ke men tiru ni karikin rong rong men paraan kitipes, rong rong na pe mayo, tipe tipe ke me on nape.

Kuna me ori, ai kai rong rong toki nong ra ma kia san kata ora vaki. Nen nana ru ni kari kai rong rong ta na kiri pes. An na tu nmo ate gen rong rong. Esan te akin na te kampana e te kiri pes Corporate Development Limited ke te KCTL pa imin te kukune yo ante pe kanuto ke oira ni penin te itera me inuku a ino ora ki pa ea ki roi roi ipukin te yo kine pai. Esa te kaunsira no nou se ni karavana puka meru ni kati kiroi na koi ana tande ire ni kapene ni momente preschool, primary, JSS or Triple S, ina no ni manea pente kaunsira e kaira kendo nous manea pe nte moni pong, e ni me woyei pong indo ki toupa. Rona kiriki me rongorongon nape mayu, rongorongon te pete veki a rongorongon nape no nape. Panini rongorongon anawareka kina koim, ironga yari inata teripe adios. Nesan te akin na te kampana te Kiripes Corporate Development Limited, ke te KCDL, pa imin te kukune yon te pakanuto ke oira ni penin te itera meiniku, o enora ki pa iakiroiro ipukin te yokine pai. Aiua reka me toa ki imin karawan te kukune yon te pakanuto ke oira narapin, are ena yokine pai yaki me Christmas, ngai ekune ki ai isu wate besente te free fatty acid ke te FFA. Inanun oiran na yapin. Awayu, are kosa pa yaki tameru ay pukini maa kitenakina. Ngay, enaria insiten wate besende, te free fatty acid, kete FFA, noiran tipin mainanu. Awane roi ya pa inaki intuan te maa kite. Eriki ay me noiran pin, aki aki roi rokontaiya ke ame kai. Away pin, aki a aran sikuni meen. Inge nane, omen te kanga ngayu, o ikaveni anapubusi te KCTR na uya te bota nometa, pa aria indanga te pupua te pesente te poutoka yon tara ruan roi a yapin, nga imen na kuroin o roi roi na yatakataka, o ina nga kosina kua oiran te pin e isaki, o ina te ime tua tangirakina na pensina niku ke ibukin te yokini pai. Esa te kansiran no nousi ni karawana puka meru ni katiki roi ana tanda ire ni kapene ni muamente preschool, primary, JSS or Triple S, inano ni manepen te kansira e kairakin no nousi manepe, nte moni pong e ni mewa yei pong indoki toba. Kanuman te puka meru e kawa kinte tataruan taori miyaki, me ana meroro ni kaukuki te kawo menni meia e po wana kipe. Te wana kanuman te pong e kakawa ke yo puntianga kanuana konte sariri, o te sakairiri ki te metanui, e riana ko aron na namakuri na nun teriri ke yo uatanga wabime onowa. Eri ki te kanuanga ipu kinte sariri, erangi ni kokoani meki ane putu maha ni kanuan sipangana. Iki ena kon testariri ene yero si takatua menteriri e rota primary school. Honde ki te kanua ana kon demetanui, e koko anime ki ondi ana kwarun anakairiri na penteriri ke yu, iki ena kon imeta ropota mente peace school primary school. Eka kaitau te kaunsira nonous na koya tandeire i bukin si bangaya, na koya tenas nonous ni ngapong. Hava indrona ki mea kaini kawa na koya bukin na yakatau roi i bukin ayapong tandeire. O isa terapata te UNICEF, nangana kwa na paintangira te laptop ay kanimewa, na kon ayarapata aine te wana ene mama pricing, ipukin putokan anawaki terapata ayo. Ekarawaki te anga paintangira ayo ante kawapong te wike ayo, meiron na nopisa te UNICEF ene sinayuta, oni pusmaya ki iron te tarekita ne mama's uprising, ene yesta ekines tanwa. Te kandani ngante puwaka ayo pa ina kakurakura anawaki terapata ayo, on kona ni koroi ana kama kuri men tawa ni mia au ayana wa kiri kita pewa ari ana kari ke tiri kira ke eka kai tau nei mama pricing na konti UNICEF ibukin te me tuanda na poutoka au ana kari ke pei me ayara patai nei yo ibukin poutoka aya aine nako na yakaba aikaka kakoro on teita nongoran rongoron apen tipitipiki. Yesa te United Kingdom ke te UK nangana na paena nga te puina te million te pound na kontera patani mani at the Pacific Resilience Facility, ke te PRF, o ni ka me toa nanu na ipukin pua ya ka in tepetepeke ni ka itarei ka nganga, men ano grupa ipipita kini kanuan pong. Ana sa te UK ipukin ipipita kini kanuan pong, a Rachel Kitty, e katanota ana pua ka apena ane nta in te poui, at the pre-COP 31 yon NDPC. Ane pun rona nape ana moni pua ka te UK, at the one at the smare tenua te million te pound, ari iang anjeri di kuwo dengan awo pimete numa, ibu kini puaka ni katian terapata. Ari enakawa kini noli berong ay mani ni puaka, ibu kini puaka iya pente pite piki ni kaita rei kanganga, meni pipita kini kanuan pong. Asa pisi ya wairaren, nte akin nante katini pong pana ngay kan tepu imene mewa timirio nte taran Amerika. Paranan tayani puaka ibu kini, manenakin tayani makurin tutuko, o
Pau kari kira kia kia iri kira kia me kai tarani ka nganga me nipi taki nikan wan pom na pen tipi tipi ki. Me apon tiri me tuata yen nga nano. Akane ni ke iyan te takete. Kete maisi ni mani ari kanta ni ngaki. Ati me tuan kai apen tipi tipi ki ni kai taraki me rikira kia ni apusin tari. O kan wan pom ngai ka pipi taki. Me tak pa ati me tuan ape ni kataya ni kari kia imani ni poka men tuan na ape. Ntain te pōwi a te pre-corp BC awa po ni kapupura na pepanaia I bukin tangiran tiki taia ni mani ni puaka e mais. Te rapatari pepero ngā o ni kawakin ne aka ni mani ni puaka akane a te Pacific Resilience Facility apu ni paipa ia ia pen tipitipiki awa ia tākete pa enarike te mais e ni mepupu a te mirio te tāra te mani na Amerika. I mīn na naka pōwi te o nāpe a te COP 31. Awasa tanu ni ka te kawa o tani ka pona kua ni pusmaya ya pona no tani ka iriri menda pentepetepeke ni kina te aro kane pa te wanan kai erangi ni kora kora kainan wana on teke te karike mani me yei. E tako te tonga National Kawa Commission ke te TNKK pa te pona no iri ya tani ka iriri menda pentepeke ipuki ni kina ki ni ka kawa kin te kawa ke te kawa declaration na ia po wi on koro palau pontepepe aire erangi tamerua ipuki ni ka menuan o katanua tani te kawa Papun arukan tipi-tipiki ni ang kuwa, ea kakawa kipukin na yakatei, hawa iya pa ini karike manin tayo ikay. Te iyang wae te kawa declaration, e pun kamen kapataki aro na iron princess Angrika Tukuaru, nuwa wate nga wopi newa, nte mua ni pota kini covering yon toonga at the Pacific Kawa Festival. E pun na nga nakakaita u te TNKK na kuya tani kay didi ipukin kapatan te kawa declaration, Ani kina kakawa kin kamenuan rongorongon ti aru kaan ni meang kuwa. Kapunga nana ni katein na pentipitipik. Kametuan na papun ti aru kamen tipitipiki. Aware eri kinape pa kinakin tipitipiki. Ani itan nungurang rongorongon apen noan nape. Iesa Franz ni katoka kapunga nante kasipukin kamena kuwa yatani mamas ni kaitara. Ate stan grenades. Ari akapunga na bracemen ipukin tararuan ayamas ni kawasanan watay tiriday. Ari ero tangkayon Franz. I mean, are kong na ko yeyangan ni pain ate ang terida hiya te pui minime wana didiki ni mo ante wiki ay. E tako te minister ipukin tau teaka ina nua pa yesa ni pupusi katoka ni kapungan ante aka ni kasiyan. I mean, karawan roi te kakai, te kapo ni pa yeri idikin te moni pong. Nge e kong na ko angan ni pain te ate ay nge etike ni kanu ante stan kan. E nge nani o te metu ate maas ni kawasinanu ni karuko ate pong are mkwana nua te katini pong. Ikeera ka yon ni me pupua reidei atei me toa niin ke ni terantai. E tako te Prime Minister Sebastian Drakon, pa este pa ea koro ya praisemen ni katai an toa pera aya makuritaani maase ni kawasana nuai kai, anakarika te ka anga anakon te muyengo roi o te rau. E koro koro kapua kakana ya waki praisemen o taan tararua, nke ya katai ya ni kaitara ya te interidei ake ama maase ni kawasana nu. Ako pundi me to nungura anakon panani kiribas, koro pa ipukin nunguraam, Awakan ni mua tukin nam rongrong a kiasa rikini katawrawaki, men anaru ni karik rongrong panani kiribas.

Mene mi nungura amni kuna amte tukura naan. Ya kara koi le narata inte tairi kai yo ipon si yo nawari kite menis mi angka yo enang tira ruwa yo. Ke takanta ni ngay papak. Pa kwa puni pen san ka tairi kime ikan neke. Kwa pe angka ini ka venia. Ke ni ngay yongwa me sum de tairi kai yo ke. Na tauro ingan in leisi ko me kapeni en nungura am. Am katanuatan rainan wang adia tangira kinakona. Ipugin nungura amte te tairi kai yo. Takatanuatan rainan wang ibukin kimer piteis. Pananti minita di sakoropoki CEO Directors Horona Nimakuri in the Ministry of Fisheries and Ocean Resources. Ndeita tirainan wanga aretona ki aitousu ni mua meiroun kain napena hae sirina kimeri. Nasina tarina maanena hawaia nausu ni kapene ntapua ki kamena yei. Nipuan hae tangira kiroura kimeri piteis. Ebungiaki kimeere piteis ni wapui me uwa naokas itianga ruwapupua wanepui. Emwana anamakuri kimeere piteis the Ministry of Fisheries and Ocean Resources pa the Fisheries Observer. Observer ndiririki uwa tianga tewana. Antawana kwana yu inanon temean tepui meisuwa tiririki. Ya mangariki pa assistance compliance officer ha men tawa na kwanan men tawa nan di tempa wo watenga tepi mai suwa ki mai repeats ponte sama kuri ngaya hairang ni ko koni meki na kon na kwana are kata pia ki ai ya sandiki pa tepenna ni katoto na ko yorona ni makuri nanwana ni ko koni meki teipo poki han tatauro in taina ko inanon temen herion wapui teririki haraka kaitau na koim kimeri piteis nam keke yekin kapeni hare sapeni ni kakwa ngaira kain nam ministry o muarara riki kain nam sim men oceanic fisheries division he tenano rinano te tangira o teipo poki puan kimeri piteis meiradikira pontowana na betetuara abupura na kon narata poni makuri harakara para pariki na kon tiaswa maka ntemeu ari yasan nanganiku hondi nei ko pa temen nang koe kai na rausu inanon M4 ntemen wapui meni me wateririki hana siku anuam me katem ni kapeni pa uringakim iroura ngaira rom ni makuri ni kapeni ha arakatikero ai na koimi kimeri piteis inanon namporau nike ya penwen tamem mari karawa sina karawi nanora pa ponna yo tokira ni kapene awara tataro ibukim ki me repeats pa konana ko me terau ha te kupurai ha ani me irun te minita sakoropoki ha ta ani makuri ni kapene men tem 4

men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisasa pai romoro kisare ire nyoko awai pana ai kon mekinaki akene dime to andi ki patan kong raigo yuo weko anti rari kim taina meuri FM 89.9 etime to anki meri meri nipeko ibukim ai bukin na tera ekri pesi.

kenikiran kan wan nam tayri ki me kan peta me kan ham saroni ko riki pon ngayang fang sos e ya na tawro en kanen dai sikuna kon ding apong na papakin de meau na tangira towe ken nam tayere ko pon tatane ye ye yon me ori fm me tinan pon na ye kora parikin ngoram kora parikin ron ke undi tayri ka yo na tikroi nikiran nam tayri ki me kan tikroi me sum ha sama khais pon na kon de ken ding apong na papakin de meau ken na tangira towe

Kupun te meton rona yon Mauri FM 89.9. Kia te tain kai, ai pun si wapi meto wana rikite minis meang kai yon ang poi suwa. Sipuni mena na pe nara program uso te irak. Kia na te metoan kakana koi rikite tape korakan wan nung ram. Ai ka na kuna nangani ku te merulung te kukura iken. Kua ngana pe nus an te irak ni karoi no kuspangam te te ngapung ayo. Takantani ngana koim ki te samakuri kua puni pe nus ni karoi no kutapiam. Imain na ku, imain nga rokon piom makuri ken ten ting apung ayo na koim ke ten trei takan tani ngana pepa ko puni pe nusu an karoi no kuspangam tapyo ke yan mi ngam mani nga rokon piom ken te ke am skupa sin de ting apung ayo ai pun na koim ke re kwa dei tai me yon piom ge te te drive ke yang re kuna tau roi ke nusin nana yam tan makuri ting apung ayo ke na te me to na pen ka kana koi tapyo kora kanon nung ram yen kunam mai ka na kunan nangan ku te te te merulung ke on kauta matam de ente nga pungayo na tauroi kan den de su ku me am kongra ki mototoi.

Yangwenya, the minister. Yakaraki na rongorongon warereke na tete ina ini Annie Sherry. Anakaro mesina na ahakitoke ni mamma kurindarwa memuyenga iya mendeta yarerangin warereke yei. Pasina na ponte actress. Wa epon sirangin tatangira na makuri mea anayangon noonikai. Awari apon rangin warereke na taime anga iya. Wangkana ya mengaki makuri. Wa ya mengapun toan na konna koni kukure meroroana. Apon sisto kuna pa ni muyenga iya ni Sherry me maane na nikatuwa pong si inga iya. Awari arekin teka nganga inanon warereke iya pa araure ya karo. Wa tameya ya mengamuani yei metia ini temenna. Aipun tebu itapun na naririki na Sherry nke yangangan drug oni kuri ni meti. Wantepunga rimuina oni yeresena na teka uwei. Hati ya ini apun rangin tatangira men wanawana ya tapuna kwaina. Sherry, kaanga menda tetai ya kuna okiokira kanuan namponga ke apakana koni kwa okiokia pamerakin na zoom ni miau mea po mtepongei. Koni kuna andeitana kori pekim wabukina ya tapimen nipei kariki ni miau mtetai yei. Me akopo ni kona anape ndine ya pa kuna mpitaki, anna ki mianga kamera kasum ni peiki aarikin kwa. Eng, mianga ya pa natai naine ni Sherry, aya musikana yango, pa yana mpitaki. Imu ini penin na narirei, aya muana ana business ya warireki. Awari ya mamana ngapo ni onda pena, ondiki batesa meroro na kwa yatiru rondikiraki, ni kaines ni mea aruna yarinerine inanoni mea uya. Ngana kota kupa aki ya sarunu pahaina konteia, ake kukanta ni ngaya yai. Apun ngai wawa amrinerine, pakona te imetua ni piruruwa kinna, kete wana kona pisa. Eta kote menne te savana wana. Katoka ampiruru ibuki ni peika kuhasan kariaya. Sibu ni kona ni puwaki ni pisi ipai, ani kata meruai, nangkana saki, asiria intuki ni piruru ibukina. Eta imetua ntata ni ngai kota men marikarawa pakona pusia na ipu puwaki ni pitatepai ako mena inanuna ayaki wata. Meapundaki kona ni puwaki ko Yesu ni karokoa ako reitake nako inansuanga, Pena tawa aron miom nkatua bung. Kana ko ti metu an kasina nkuwa me wotana. O anapunda ke te pai anariki na koim. Pakona ti metu an sukun narum are mei main. Ayo bunam dinerini. Ngayare karawa yangoya. Ndi minisai.

Many min ngoram kunam te tukranan, takarangay na kuraki mayroon na iweuma me tetamer watamek. Iya, yakara ko irang kanin narata hindi nga po ngayon, ime waro ay timinis, iminis wa. Kaya iyo ay yaro ko na pento kina kanuan ng program uso at irak. Kaya takantari ngang kay ba ko pa ni pen mus, kaya nipakapakarangan ng namkuga kaya bukin na iya kay nga pong kanipatam may kan. Kaya ko pa ni pen mus ni kay nga pong may kan, kaya nimo ilan ni po eh. Kaya na tauroin kan ni daisy ko yon mayor ke FM 89.9 ka kana koi na ko te sang tauro ain wa kina kanwan nara program ke mi na ke bukin no ram te nga pung ayo kuna mo nang kan yung ram am kong ra ke mototo ayo

Yangwenya, the minister. A caracin a rongorong on what it again at the day name Annie Sherry. Anakaro mesinana ahitokin mamba kurindarwa memuyengaya mendeta yarerang in warereke yei. Pasinana pun the actress. O epun sirang in tatangira na makurime anayangon nonikai. Awari apunrang in warereke na taimangaya. O angkana yamangaki makuri. O yamangapun toan na kon na kon kukure meroroana. Apun sisu kuna benimuyengaya ni sherry me maane na nikatuwa pung singaya. Awari areken teka nganga inanon warereke ya pa araure yakaro. O tameya emangamwani yein metia initimena. I went to with a woman and a dick in a sherry in key, young and drunk on a good limit. On the bunga remina on a yeris and an attack away. At the end, I have been drinking tatangira men wanawana, etapunaquina. Sherry, Kanga men that the tay, a conocu kira can run them punga kia, bacana conocu kia, pamerakin the storm, the meal may poem the punga. Copunguna de tana corripec him, or bukina yatapimen, the baker arikin meum the taye. Mea kupun kona na pendine ya bako nang pitaki anna ki mga kamera ka asum ni peiki aarikin kwa. Eng, mga ya punta tayinayin ni Sherry o ya musikana yango, paya nang pitaki. Imi ni penin na narirei o ya mwana na business ya waririki. O wari ya mamana nga puni yon na pena. Ondiki pati sa meroro na kuya tirurundikiraki ni kainis ni mea arun na yarinerine inanoni mea uya. Nga nakota ko ba akia sarun bahay na kunteya akikokanta ni ngayayay. Wapun ngay wawam rinirini. Pa kuna ti metuwa ni piruruwa kinna. Kite wana kuna pisa. Ita kuti mende ti sabana wana. Katoka ang piruru ibuki ni peika kuhasan kariyaya. Sibu ni kuna ni puwaki ni pisi ipai.

meroi nankanasak Austria intoki ni peroro ipukena ite meton de tani gai ko tame mare karao pa kona busia na ipopo ke ni pitate pai akomena inanona aya kiota me apunda ki kona an puoke ko yesu ni karoko ya kore itake na ko inan suanga pa na tawaro ni meom ni katuapo kana ko ti meto an kasina ni kuwa me wotana o anapunda ke te pai anari ki na ko im pa kona ti meto an sukunarum are mei mai ayo pa namdinerini ngayare karawa yangoya ndi minisai.

na koi anausu wanakaro aika teukin o raisi. Tarina maanena meapuia o nasia i Christmas. Nasina nanareirei i chavealia apememe e raisi na waia. Nasina i Christmas mereko ekeria me nasia ho ainaki akina o amen tataneia i mangaia. Sakosa ikaipa ya musira wa meterau tarira maanera sipura o apusikara e amuante tangiraki na waia teukin. Ni mwani ngapungin tepong e amkwananoa wanuwan tepetempa wa watenga wapui maonowa. Pukini metena e toki purona. O rapatana e venen rau ironi maanena ipangan tepure. Mausita sotan. O enakaiyaki ntepong ngay ntepwani ngapung. Hawa iyo idiana tukunari ya tangiraki, apian tiroi mea takapaya.

Jangwenya, nte mini say. Yakaraki na rongorongon warireke na tete inaini Annie Sherry. Anakaro mesina na akitoki ni mamma kurindaruwa memu yungaya mendeta yarirangin warireke yei. Pasina na punti actress. O ipun sirangin tatangira na makurime anayangon nonikai. Awari apundangin warireke na taimya ngaya. O angkana yamangaki makuri. O yamangapunto anna konna koni kukurei merorona. Apun sisu kuna pani mu yungaya ni Sherry me maane na nikatuwa kongsi ngaya. Awari areken teka nganga inanon warireke ya pa araure ya karo. O atameya yamangamuani yein metea initimena. Aipun tebui tabun na naririki ni Sherry nke yangangan drug o nikuri nimeti. Wantepongare muina ane yeresena na teka uwei. Hezi aine apundangin tatangira men wanawana etakuna kwaina. Sherry, kaanga menda tetai e kono okiokira kanuwa namponga kia apakana koni kokiokia pa merakin na zoom ni meaume apuong tepongei. Kupuni kuna ande itana kori pekim o avukina ya tepimen ni peika ariki ni meaume tetai yei. Mea kupuni kuna ane pendine ya pa kuna ngipitaki andaki meanga kamimeraka zoom ni peiki ariki nkua. Eng. Mangka ya punya tay nai nai Sherry, ayah mesti kahana yangu, payah nang pitaki. Imu ini penin nana riri, ayah mohon ana business saya waririk. Awari ayah mama nang apun yon napena, andi kipati sa meroro nako ya teriron dikiraki. Neka ines nmea arun na yari neri ne inanun mea wia. Engka nako taku ba akia sarun bahay na konteya, ake ko kanta nenga yai, apun ngay wowa am neri ne. Pa ako na ti metu ani piruwa kina, kete wana kona pisa. Eta kutimende tisawa na wana. Katoka ampiruro ibuki nipeika kuhasan kariyaya. Sibu nikuna nipuwa kii nipisi ipai. O nikata meruwe. Nangkana saki. O astiria intuki nipiruro ibukina. Iti imeto anteta ningai kutamem marika rawa pa kuna pusia na ipuwa kii nipitatepai yako mena inanuna aya kiota. Meapunda kikuna nipuwa kiko Yesu nikarokuwa yako reitake nako inansuanga. Paya natawa arun miyomu nikatuwa bongo. Kana kote imetuwa nikasina nukua mewotana, o anapunda kete pa yanariki na koyim, pakona te imetuwa nsuku narum arimei maina. Ayyobo na mdinirine. Ngayari karawa yangu ya, nti minisei.

na kuya na usuwa na karo ay ka teukin o raisi. Tarina manena mepuya o nasia i Christmas. Nasina nanareirei i chevelia api meme. E raisi na waya. Nasina i Christmas mereko ekeria me nasia o inaki yakina o mentataneyei mengaya. Sakosa ikaipa ya musirao metirau, tarira, manera, o sipura, o pusikara ya muante tangiraki, na waia teukin. Ni muani ngapungin, tepung ayang kwananua, wanuan no kitopa wawatanga wapu imeonowa. Pukini metena ya tukipurona, o rapatana ewe nendrau ilonu manena ipangantepure, mosita. Mausita sotan. O inakayaki ntepong ngayo ntemoni ngapung. O ayyo idiana tukunari atangiraki apentiroi mea takapaye.

Agpun teme ton rona ina wante tenga ponga yoke de tetain kai to wana roi timini simi ndwai wake sa samenang kai ina non nara rawan kakpos meten nanom program ke kuna kia tangirak katangakia yon meuri FM 89.9. Nako imkira kwa rona in tenga ponga yon kera kwa rona ime yan miingam yon peom ke namtapu ni makuri kera kwa rona ina nape me yon nape ke de chonon daina rawaki haipun nape nako sinanu kana yei kuna meko tangiria Nongrai kinak yon meuri FM 89.9 tinga ponga yo kwa message kunam man ke na kunara Facebook page PPA meuri FM 89.9 na tauroi ni psma yar kon na message ke kunam man yon ni kana ko pa nongrai kinak na wan tinga ponga yo kente te tinga ponga yo sina tauroi wa kinak ko kin nam meten nan program na tauroin roani ko namba wan kak posa yoni karo ko ponte puina wan nar tayaris na sina musra ai kan wan nar ra wan kak posa yo sina tauroin wa kina ko na tauroin pen ka kan ko itabi qora kan wan ngora ye sina ga ina ko kan ne tukrana me iro ni yere ne selin dion ke me kunana one heart

Oh, yo to wana te temeten nano ari atangira kina kona ibukin nongora hamte nga apunga yo. Ya ka ngai te akan te temeten nano yo. Ya kwa ta yo kana pani katanga te kuna are pairiki te pare tais me hiron nei taputai me kain te ki me atore. Kwaya? Nei te simoi. Pa reitan na ukati kiroa inti nga apunga yo na koya sipu na yare irei na yema na isi tema. Ipun sipu ware yana kong kain ni kaya na reirei Saint Chen nei aireta me sipu na taunay ni. Ke paraon katikiroa ina koya inti nga apunga yo korapa. Ya karapa kone pa ni kaitaw ko takirua ke me yon kapeka yon na itamekan ni. Reitari kita paraon ni kakatikiroa ina koya sipu ke na yare irei inti nga apunga yo. Oyong kan kuna iya ria kotang iya pa reitan param ko tikiroi na koyen ting apung ayo. Pa iri kita pertais me iron ne tapotai me akain tiki me atori kwai ne tesimo iya ria anaki iron mondrunga Jeremy Camp.

Yone pe tokone tabu busi area tangere kina kona yaka ngai te kana. Mauri FM 89.9. A kota yoka tekuna are konsa konsa are ana ki ro ya ka inte ponda no kwaya. Pa sina ka maura yain nongora ngai ra kan KPC temos. Yo antara wang kai sinang mga tauro ay na pe nupota kina konte tapasa yo. Me arapasta oi arakariana ko eten sumote. Kuna meuri na pia mkoe ripe paisi menika kien roona kira na pente inga apunga yu. Waiyon kani meten nanoma na watangiria konsa konsa ria na kiro uya kain. Tepo nano kwaya mei nono usike. Waiyon kani yari tariki tepana nikakatikiro ay kien nakoia. Nakoi me kain na KPC temos. Kien nami kakatauro ay na pe imaen nami pota ki me ami pasta kien nakonte tetapesa ya wakana yu. Waiyon kani kunam. Kaya kuna kami awa yinanomi nungura yinti tinga pungayu. Kaya sina kami awra na pia iradiki mi nungura na kun kunami yayu.

Hawa yu wanepe togo na tebubu si area tangira kina kona ya kanga ikana. Mauri FM 89.9 kwa tayi yao kwa kwa katanga tekuna are kuna na pememe are kanga ite yakana apera tangira ki. Na kami ya uwa inongora yei mta mero wante ingapunga yu me sipu chuni ya ngawe me yon na pememe. Kurapa re yangu ponte men arwe. Ya karapa kona pe re yangu ki ponte men rona kirante tingapunga yu nara Betin nanom program ke te rawan ka akpo sa yo. Ho yong kana kuna mera kwatang iria. Ke kuna kmea wai nanom nung rame sipo man ke chunia ngawe.

sina tauro ai dikini busmai ara meten nano program te ana meten nano ke kuna ke atangira kina koyan te tenga punga yon ara program ka kuske meten nano program o ayon kanne to wana na pete bubusi ari atangira kina kona ya kanga te kana meurin tenga punga yo o ya bubusi me ko katanga na pete kuna ari kuna ni mayana pa nang poni ka me wai no ngora yai ngai ye mangaro ko ringan na teu iro korapa o tikiro ko meikan kuna meuri dik tiatsi ka werun tinga kiatsi ka weru kente tinga apunga yo ayong kan ni meten nanom maro kotangiri kuna na pem me mayana ke ana kirun ni akine sare au kan tani nga men katangan kuna mayo ne poni pe ni meu ne pe ye nanom ke nora yon pai dik ye nam sto me kan ni ne poni pe na pen na ko kaina

Hawa yu wanape toko na tekuna ria tangira kina kuna ya kangaite ya kana. Maori FM 89.9. Ya bubusi tekuna are Until I Found You, Mayroong Stephen Sanchez. Pa sinawong ura yei kurapa. Ya karapa kuna pe angkoe susane sari kenro na kira na pentinga apunga yu. Hawa yu wangani meten na numero kutangiria. Kena ura yei kina kiyoan Maori FM 89.9. Until I Found You, Ariana Kirun Stephen Sanchez. Kanta nga men, katangan ko naman yun, napunipen, miyaw yun, nanumin nung ora, may kandiki. Sina kami ura na pahilalik, nung ora na kun kunami yun.

Hawa yu nape togona tabu busi ere tangira kina kona ke tabu busi ni katikira wai ya ka ngai teka na. Mauri FM 89.9. Ya bu busi kunan tsuwalu tokorana. Pa ikani katikira wa te tsuwalu kawana chenro temu kisa na kwana kakana to korapa. Ya kaitau kona pe toruru tepena kenro na kira na pente inga hapunga yu. Wajong kan emeten dano mero kotang iya, te kunan cuwalu te tokoran. Kaya wajong kan dari yari niya sina tira keke pun kunan ana independence cuwalu. Kaya ukan tani kami anakon kunan mayo, ay napon ipe ni mayo gaya inanom ke pa pun panam katikiro ay nakon te cuwalu kawan na general temukuisa kaya rawa maneveyan nam katikiro ay tinga apong ayo.

awa yone pe togonate te pupusi yeri tangira kina kone ka ngaitia kana Mauri FM 89.9 kwa ta yoka me kwa kana kwa te kuna re Summer of 69 me irong toware Brian Adam pasina kauta metara awa meni karina angira ngai aipun takapene niponga yoni makuri pa Friday kurapa awa kuna Mauri na pe nkoe tiare ire weke kwa wapun de takapene nipong ni makuri te deponga yoka ipun de takani mepong Ayo ngan ni meten nanom maro kotang dia ke kam na kau tei metami ni karina ngimi kin karawakin na kos pangami te tangai na yo.

Oyo nepe tuwana te pupusi e tangira kina kona ka ngai tia kana. Me uririki oye pupusi te kona are haoloto me iro uya ka inte baka. Pa nakana kua kaina ni maie men na ustoa mei pairiki mei kai. Kura ara pariki o tikira oin koe. Oya karapa kona pe ke chika veru kente ime tuwa mdoona kiran tinga apunga yonara program ni kakpus meten nanon program. Oyo nkani meten nanon meru katangiria. Haoloto are anakiro uya ka inte te baka keba kuna kana kua kaina ni maie. Men nam store me pairiki me kan dige asna kama yene pairiki me ken kuna mayo

Kupun demi tuan rona in narawan ka agpo sa iyo, kaya ipukin nung ram, amtayin kay, ipun si tepi imi ako warik iti menis miyang kay. Ay, nang po tepi ina kaya ratay eris na musraway kanwa narawan ka agpo sa iyo. Ay, yung kanne, tawanan pa timetin na nari, tangirakin ako na akang ay tiyakan. Ay, yabubusi, tangin imetin na kiyata, pa sina kami away nanura, ngayra na sina, o sipuna, kaya nung rayan ti nga po ngayo, kay yapun suway, kay yapon ni men suway men tatang ke yonte tererio kurarap aya karapa kona pe ke takiruwa ke ente me tuam na pe no na kidan ting apung ayo me yon ka pe ka e ta me kan ho ayon kan ne kunam mara ko tangiria me meten nanom tangi ni meten ne kyata ke kuna kame oi nanom ke nungurante ting apung ayo sina kame oru na pe idari kim ke nungura na kun kunam ayo

Ay bukin ng ramde, datayin kayo ay pun si tapiwari kititiyakan mo yan kayo ay nang pote po ina. Ayyo, ariyaro ko na pen toki na kanwan mawan ka akpos sa iyo kede meten na nung program kaya kuna kaya tangirak katanga kaya yon may uri FM 89.9. Yari dari kita panan darami yon kaparapuri na kong kere yakiri kina kong nakonikunam ten ting apong ayo kaya kaya sa pon nawa kime po naratay kaya po ni poro ay tapu ina. Yapon day dari kita panan karaparapo ni kaitaw. Kaya bukin na pero na kiw kin men muan wakinan nara program kakpo sa iyo nga rakwa sa rakwa nito kina kente tinga po ngayon kaya kaya po ni pote po yun na tayari sina sinang tauray ni mga nakon nara program na kaya mina kaya yon mauri FM 89.9 sina tauray ganin kaya na kanwan nara rawan kakpo sa iyo kaya sina tauray di kin kaka te tabupusi yari at tangira kinako na kaya te tangini metin ikiyatan kaya kaya ana kami away na noya sipuna na sina yon nusiran putari-tari o ipon yon tarawai kay.

Jangwenya, nte minisei. Yakara kina rongorongon warire kena tete inaini Annie Sherry. Anakaro mesinana ahakitoki ni mamba kurindaruwa memuyengaya menteta yarerangin warire keyei. Pasinana punti actress. Wa ipun sirangin tatangira na makuri me anayangon naonikai. Awari apun rangin warire kena taimangaya. Wangkana yamangaki makuri. Wa yamangapun toanna konna koni kukure ime roroana. Apun sisu kuna pani muyengaya ni Sherry me maane na nikatuwa pungsi ngaya. Wawari arekin teka nganga inanon warirekeya pa araure ya karo. Watameya emanga mwaniyein metia initimena. Haipun tebu itabun na naririkin ei Sherry nke yangangan drug onikuri nimeti. Wantepongari mwina oni yirisinana teka uwei. Hezi aini apundangin tatangira men wanawana etapuna kwaina. Sherry, kanga menda titai ea kuna okiokira kanuanda mpunga kia apakana koniko okiokia pa merakin na zoom ni meaume ya poong tepongei. Kupuni kuna ande itana kori pekim, wabukina ya tepimen ni peika ariki ni miyom detai yei. Mea kupuni kuna ane pendine ya pakuna ngipitaki, andaki meangaka meraka asum ni peiki ariki nkwa. Yeng, menga ya puna tainaini ni Sherry, oya musikana yango, payana ngipitaki. Imuini penina na reirei, oya muana ana business ya waririki. Awari ya mamana ngapuni ya onda pena, ondiki batisa meroro na kwa ya tirurundikiraki, ni kainis ni mea aruna ya rinerine inanoni mea wia. Ngana kota kupa aakia sarunu pahai na konteia aki kukanta ni ngai yai yai. Wapun ngai wawa amdinerini. Pakuna timetua ni piruruwa kina. Kite wana kuna pisa. Ita kutimende tisawa na wana. Katoka ampiruru ibu kini peika kuhasan kariaya. Sibu ni kuna nipuwaki ni pisi ipai. O ni katameruwai. Nangkana saki. O siria intuki ni piruru ibu kina. Ita imetua ntata ni ngai kutame marika rawa pakuna pusia na ipu kuhuki ni pitatepai ya komena inanuna ayaki wata. Meapundaki kona anipuoki kwa Yesu ni karokuwa ya koreitake na koi nansuanga. Paya natawa arunu miyamu ni katuabungu. Kana kote imetua ni kasina nukua meawotana. O anapundaki etepai ya nariki na koimu. Pakona te imetua nsuku narumu arimeimaina. Ayyo punda mdinerine. Ngayari ya karawa yangu ya. Ntiminisari.

0: kan ako na kaya na karaman.
1: Ayun, nakapukuha na kumain.
2: Kung ako tayo, hindi ko makatay. Isingay, akawan yun yun yun.

0: di ako kawara ko na kung nakakaya na daraman.
1: Ay, ay, nakamanunuli ako. Nandita po yung...
2: Ay, wah, hindi ako na dito niya kaya doon duwag. Ang kaya po nung kita, hindi ako katay. Na, sinimilaw na ang kagawa at nakari ang sinawari. Hindi ako ito yung duwag.